0: Kusani kusalasa nisiqingqelika velqa qambleyo amanqana abantu aqhithile iminqansa nayiqabela ningaqalise ngasemva kwaphela nachoba nafohlela ngezirhweqe zenzondelelo nothando nenyamezelo namhla siyathila siyathotha siyanqunqa siyanqumshela senjeje
1: chochubekho nimkile.